0: Paulo Siria to sungolo jo yola mitonu ngala yira be yona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayena kigira jo kente pa enter Siria na hone tino shiaki
1: kumok
0: na mina gira
1: ndu kina ija kagira na yaganda nyamal neki sumpuan neki nga kanda ke pm gira koldo ngani
0: inabidi
1: ndu kwa mkite joki no matter the situation
0: ata uwa toroka mbana mnagani
1: wana nakatiji kwenye mausiano
0: Kwenye?
1: Kwenye mausiano.
0: Ehe.
1: Iya. Kila jore mausiano na rai mausiano tofauti.
0: Kere, ye.
1: Mwa rai mausiano ya ndoa.
0: Yes.
1: Yani ya mare.
0: Ayame.
1: Sawa. Nijijakana saizi atuena mausiano ekiyama. Ashuto ininye tena kuduo mausiano eshurwitisho. Koldo nganyo baiki ni arana mupango. Ni arana mikakati.
0: Yes.
1: Jojo pia mama siku moja. Neja alia ndaimu nyisi mungu.
0: Yes.
1: Ningu. Wore jina na harakati. Mbungu so lengu. Mbaja.
0: Ari.
1: Tutaye make.
0: Yes.
1: Habari anasi ya inora na imaki njida hii anga nginyi.
0: Mtabu.
1: Aligele lekaito nga njida hii na hati anga nginyi. Kundo kitoro na hati anga nginyi. Sawa. Nepali sisi ya ini imaki kuhusu maisha ino eaba.
0: Maisha ino eaba? Eni mkunu naba?
1: Mwete jogi, kitumia lekaito nga nianatokiti any time.
0: Yes, against you. Uratake pia mkwa sana nabasi.
1: Iti wake jana yubu. Mwete jo, nijo... ore nyane ya mishe juzi juzi. Okay. Nitu menkerai. Pake juki tarara siangiki duwe ntomono nyenye. Ore tiana weekend. Na tunafunga firagu. Nikidomonye. Nikibuwa ya genkerai kokenye. Merudua ninyo
0: kokenye. Merudua. Okay.
1: Ya.
0: Lento kiasepa. Kiasepa teno link.
1: Leje siangiki minte.
0: She.
1: Aiwe sakanyo.
0: Ehe.
1: Maluma itasim.
0: Nijuki
1: ya inyo. Nijuki ya belongu runya sakute nkaraye.
0: Ja sakute. Ehe.
1: Nijo nala wajo kaya imu na story.
0: Ehe.
1: Baka na itadamu wajo. Jodo shiyo hiliklori ajo. Ika sakute shio nari atasat. Dere rajewu.
0: Oi. Ninyabo inosaka.
1: He. Na nakate ji kwenye mausia.
0: Kwenye mausia.
1: Kwenye mausia. Ehe. Ebi ningi. Neji nili mungu leto kiti. Na itanyamalisho. Iti. Kakesi ninye silingi, kakesi ninye nate jamu. Kakira, mujada la sabu kwa lingi nana ima kake. Nejo, atolikyo ushinanu, warapayelai. Hali ya jokyo warapayyo kara kurchete kara ngara. Na kakira wapayyo mbaba, mbaba apurisha, murupurisha yoba.
0: Nchu
1: niya kakira wapayi traini yo. Kitu bulurua yo ngara jingu mikakachu ulu sikini po kini mpurore.
0: Kara mkutia buru.
1: Nikibu adalabi nipu nduke naikavi baya, pita nayo. Ni yake mpapa, mke yu lage niko.
0: Pa, kithiru imine toki tindangaji.
1: Nenjo. Yon toki nabaka na imine kajamaji. Yon lato ngani upurisheta naji.

0: Paulo Siria to sungolo jo yola mitonu ngala yira be yona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayena kigira jo kente pa enter Siria na hone tino shiaki
1: kumok
0: na mina gira
1: ndo kina ija kagira na yaganda nyamal neki sumpuan neki nga kanda ke pm migira koldo ngani
0: inabidi
1: ndo kwa mkite joki no matter the situation
0: ata uwa toroka mbana mna gani
1: wana nakatiti kwenye mausiano
0: kwenye
1: kwenye mausiano
0: ehe
1: iya kila jore mausiano na rai mausiano tofauti
0: eh kera ye
1: ama rai mausiano ya ndoa
0: yes
1: yani ya mare
0: ayame
1: sawa neji jaga na saizi arwe na mausiano egiama ashuru ininye tena gedo mausiano eshurwitisho oldo ngani baiki ni arara mupango ni arara mikakati
0: yes
1: jojo pia mama siku moja neja alia ndai Mwenyezi Mungu
0: yes
1: ning wore jina na harakati mbungu so leng mbaja
0: ari
1: rurai make
0: yes
1: Habari na sisi inaona na imaki nchi dai anga nini?
0: Mtabu.
1: Aligele lakini tunga nchi dai na sisi anga nini? Mundo kutoa na sisi anga nini? Sawa. Nepal sisi ni imaki kuhusu maisha ino eaba.
0: Maisha ino eaba. Enimkunu naba.
1: Mwende jogi. Kitumia lakini tunga ni anaruki ting any time.
0: Yes. Against you. Wadada kwenye kwa sana na basi.
1: Ndio kwa jana yubo. Mwende jo. Ndio. Ore ninyane ya mishe juzi juzi. Okay. Netu mengkarai. Pake juki tarara siangiki duwe ntomono ninyane. Ore ninyane weekend. Na tunafunga firagu. Niki domonye. Niki buwa ya gengkarai kokenye. Merudua ninyo
0: kokenye. Merudua. Okay.
1: Ya.
0: Lento kiasepa. Kiasepa teno link.
1: Leje siangiki minte.
0: She.
1: Aiwe sakanyo.
0: Ehe.
1: Maluma itasim.
0: Nijugi
1: ainyo. Nijugi belo ngurunya sakute ngaraye.
0: Ja sakute. Ehe.
1: Nijugi nala wajwa kaya imwe na story.
0: Ehe.
1: Baka na itadamu wajwa. Jodo shiyu hililuri wajwa. Ika sakute shio nari atasat. Dere rajewu.
0: Oi. Ninyabo inosaka.
1: He. Na nakate ji kwenye mausia.
0: Kwenye mausia.
1: Kwenye mausia.
0: Ehe.
1: Ebi ningi. Nijugi nili mungu liru kisi. Na itanyamalisho. Iti. Hakesi ninye silingi, hakesi ninye nate jamu. Kakira, mujadala sabu kwa lingi nana ima kaki. Nejo, atolikyo ushinanu, warabayyalai. Hali ya jokyo warabayyo kala kurtite kala ngara. Na hakeru warabayyo mbaba, mbaba apurisha, murupurisha yoba. Nchunia hakeru warabayitraini yo. Kitu bulurua yo ngara jingu mikakati ulo sikini po kini mpurore.
0: Kara mkutia buru.
1: Nikibu adalabi nibu nduke naikavi baya, pita nayo. Ni yake mpapa, mke yule lake niko.
0: Pa, kithiru imine toki tindangaji.
1: Nenjo. Yon toki nabaka na imine kajita maji. Yon lalotongani upurisha na naji.
0: Olotongani upaki.
1: Nenjo na ibisha jana bolo, pi imine mkukwe jirani.
0: Nenjo
1: ke yukungunio merejo chama le nyumba kumbi. Kama norosa ndia kitoka mkunji. Amuke mida ndoki toko joto rono.
0: Kiko inu.
1: Nenjo, na yungwate ndumu. Ngode
0: ejiwa do munyalo to kula arjata ka alicha
1: ngineju kayo lo rani oburi
0: we ukiwa kwenye mahusiano mi mi mwe do lo mo
1: ma ngi ndugi ne me necessary tapal
2: Tuesday Gen Z hii ni yenu watu wangu mazee uko na kitu ya kubonga a hot check question story

0: Hold a little girl, Messia, Messia, Messia, Messia. Ndugu yangu?
1: Yes.
0: Irijoki, ure mba nagra ya wisiye suicide, ya tulu shule Kenya tenakata, kumu kuling. Na ndo kisi naraja?
1: Ndo narauni, suicide, ama religious suicide. Naki, nasi enagi,
0: mwenye
1: wani nesafirisha kwaon. Nasi enare, taltonga nakate, ni kuhirukuli.
0: Yes.
1: Ni kuhuleka yo sumu.
0: Kedu mwenye kwa wani ni left and group.
1: Yes.
0: Eining?
1: Ni tabueleka ya kedu na nungu.
0: Kituwa tabu.
1: Kituwa tabu. Ndo kine kwa taltonga na metharate.
0: Irijoki, ure kwa taltonga na metharate, na ndo kisi narauni.
1: Uni.
0: Irijoki, ure kwa taltonga na gambling.
1: Ga?
0: Gambling.
1: Gambling.
0: Yes.
1: People are gamblers.
0: Yes. You know, better be group. Anyway, it's not your Kenya. Kaya kaja ni ni ni. Need your ina. Tiare talunga na kumolen tiare lo shule Kenya mo.
1: Yes.
0: Kenya na kempesa yol tonga ni. Nito mnyo. Stress. Ni nyamalu.
1: Yes.
0: Nije na kana left hand group.
1: Yes.
0: Ito ni mo.
1: Na boina.
0: Tejo toki na bo. Burnout.
1: Burnout. Yani ni kaya kana tonga na kana uru. Pija maisha.
0: Kenya mal pildo nga naka mo. Ilo norakasi Monday to Monday. Na haso liti ya nake.
1: Yes.
0: Tenero biashara longi shu.
1: Yes.
0: Tenero Paraguay.
1: Yes.
0: Tenero ajuna sa. Yadi kesu talo nga naka siya itongufu.
1: Njo.
0: Kaki kutema pato na atumito. Ure nasia ya burnout. Nikoldo nga na medara ata. Merejo kanyo na adi asada. Eme ndo kiti ngare nena.
1: Nenya maluoldo nga ni.
0: Ito kina ye GBV.
1: GBV, gender based violence.
0: Gender based
1: violence. La rabalile kijinzia.
0: Yes.
1: Tiatu waga familia. Lo aroro pa yedu ento bonon.
0: Yes.
1: Na gani yare sinjale wa mbiyo lajwe de GBV ne menchuro na bagen wale.
0: Ay, lewa diare za
1: wali. Meta agen to mono, gyare za sinjale.
0: Lewa diare za wali.
1: Jange. Kwa sinjale wa melimu.
0: Melimu.
1: Kwa wali jama yara majara. Juhu nyon ni kirosho, ni juhu jintu kutu na rosho.
0: Again.
1: Ni kwa shirokodo nyo. Kutu kwa nagi aja vi kirosho.
0: Ani tuyuri yungi shomo. Kumbia tomo na imore siyadi.
1: Ne wosho.
0: Ne wile njato hi tempe awi meto.
1: Jabatakai jamai, kayaknya kan nak luri ya. Makanya di ni kanos. Jomai ulur najogi. Kanau kita nak siapa nama dai? Nara lewa.
0: Kau lewa.
1: Nama ning. Kata kau yulu kecho. Jaga lagi. Kumbe orang berlang.
0: Ni tu ni.
1: Orang nak ada merabi. Kau jaga berlang biru ginjuru. Neri.
0: Nampang. Ini. Nah, aku nato hidup di sana keraju.
1: Yes.
0: Orang dalam society ni kiti.
1: Yes.
0: Nah, kau ni malay. Saya gambling, burnout, OGBV.
1: Kesa bawa orang ini gambling. Dah mula malimi.
0: Ay, mula malimi.
1: Mungkin besar ya sabar. Yang keran ni jerage.
0: Jerage ni enggak.
1: Embet endake.
0: Jerage.
1: Ia lendake.
0: Nenarasi ni
1: orang. Shui. Nenarubi ni.
0: Nenarasi ni orang. Dua tak.
1: Mula malimi kau.
0: Imagine.
1: Yes.
0: Ni jor dah nato kering. Kaya kerja sabuk. Ni jor fueling suicides.
1: Kita siapa kesa babu nabu. Ni nato ngaji kita ni we. Mental health.
0: Mental health.
1: Meseria nalunga
0: nalunga. Kenesho lagi nalunga nalunga damu nusu.
1: Amu wane damu nusu saingine. Ne anijadu inikisho lagi nalunga reju. Yuj. Chogu duwa gana nalunga left.
0: Ni nguro options po. Ken. Niju inanaikashi.
1: Niju inanaikashi. Niju inanaikashi. Niju inanaikashi reju neju. Meara nalunga ni. Lem. Doi. Oibala ajo meseria yengwe pi. Nalunga ni uwar kawon. Yuki ayu. Yuki ayu. Nye haro kawon. Na ye kanyaki.
0: Yes.
1: Na yu di ibi.
0: Yuki
1: inanaikashi.

0: Kabisa na jadi mbara kuna saiso mwana ya mbara kani ora tikitam. Manya kiri ya ngaja kanyo juu yuang kaira na kenya. Wala ini ngoni. Tembo kuri njene Petero la dukwaya 1 Peter 4:10. Tembo kuri Petero la dukwaya. Unguwa ntomon. Nejo. Taaswe lengi shorotu. Na haba na nekincho oke. Ay siya yon kwa lekai. You get it?
1: Yes.
0: Taaswe lengyo.
1: Kishorotu nekincho oke.
0: Ay siya yon yo.
1: Kulekai.
0: Ikira kulekai. Hala ni mzuri ya nage nya, ikira nga ya joki yoku. Wadi na kishoro ni kinchoge. Ya kinchoge pisa yenyo.
1: Kuli.
0: Ya kuli kai. Mu, kira wako ni siya yon kai yankai. Ni kira wako ni ngira nyanyu koto. Yankai. Nore pisa yon kai na ngai siya ya.
1: Yankai.
0: Na kira kishoro na apashi basha. Kiri yoke ni weja misho yaba yon kai yankishoro to. Ena siya yon ngeje. Mea wako na yankai yon mairafiri ni. Ni big sa yonga ndoyi no solo mona lebe lebe
1: kesiba
0: nenda ko nyalrungani nenda ko nyalrungani me baga ngayo dimina or na yo ko ishoki ni gracias yo ganyo a sir na gishoro pegi si ayi
1: yes
0: pegi ndokuji ye ni kenda koli ye ni kenda yolo ye na yo pegi tiene ngishoro raba na shoki yok ki gra ikaja as pegi si ayi nyo ye ile lona ngishoro re biashara ta sir na gishoro ro Orduo amugira la yongoro faida, gira la yongoro wanda. Kaya kikira sanu arit, amutina sanu arum madage, mboka nanya.
1: Yes.
0: Tino wiyarum, sugari nao. Tino wiyarum, elarolta. Tino wiyarum yonguruma. Niaku ora amiara yingshora re biashara, tasiri. Na asia yeyo kuto abiragi.
1: Yes.
0: Mi bolo du yongolo niyo, ni bolo asani yo. Ah ah. Kering marala irada yongole mera yingibiri. Orang ambil orang siapa je re ibiashara. Tapi bolak duga sahku mina maja sahku mina ambil. Boleh angkat gol nero ada mereng kemana kaja? Netum. Orang ambil siang kai biashara. Walau le angkat ni biashara. Yo ada mararu. Maybe kah mararu pada badan koloni yo. Nepal ni mi yo. Orang nolong ini nerojeng. Ini sumbangan orang anak. Ini borong kajak. Dah guna kita boleh. Tuge adam dara mara jo daksini te bein nado. Ita shamara tuno riaji.
1: Tiang.
0: Amor na wena nengishoro nengu na geja. Nengishoro. Nengishoro kakira na kenya. Ta asyore na ame kishoro kibisha yenyo. Elukuleka. Nejo anole ngula ni supat. Tempili siangkai. Ongu kuno kumu. Eta asyore na nyo. Ole ngula ni supat. Yani kishoro kida ajoki. Udi na kishoro nengishoro. To ole ngula ni supat.
1: Yes.
0: Amishidu wangkaida nyo. Tembiri senye, tuwambuku nurukumuka, yani, kinjo kiyena, tiaibu kunoro. Na ishorona nu, ishoro danyo, tiaibu kunoro. Kako taasye, siya yanyo, ilukulekai. Kaina juga lani mwende nanya mkia rangishoro na apa ashipasha.
1: Yes.
0: Kato kani lakari ya, yoli nyaka ajanyari mungora nganiya masai. Wale ya masai da zaripa, na akereba. Taasye, na lepa yungu naja, siya yeyo. Itiolo kani lare na ake, kulcho kutu. Kijike esida yena. Kero uwe ngudi. Sawa sawa?
1: Yes.
0: Ta asina angu naja?
1: Siya
0: yeyo. Kiyara nchoro na apasha. Maide maema kipogin. Kiyara laranyak. Ajona sani pilaitiru. Ta asina siya yenyo. Iyo. Kiyara nala juu DJs. Lushu ya oshuwele wa mashinini. Mashinu wa lushu loite yengisha nalelu. Lushu le kibon. Wala mjia kuyo la atoshu. Na ira do nyari yakweli tinungusa na machine ndolbe jo rona sasa dra yola yaba jene jeru ya ku ndengisho igembori ade lelo nanu ba nyaro ni au na robo da bora lelo ruya gaja
1: lelo
0: ruya yao na ngas de ya wana ba gire ser ser machine ni gram ni mana kinjo na kisho ro bisha yenyo yo ama nyenda shi yesa ingine semi na msima nda hiyo ilankai Ira laranya ni, nijue na mera unarobi ya namaloru, nda ngasengwaro, yuweji nehrak, namera do do shepo, moshipo wehrak, yangu do ngaji sida yuleng, emeka se shua juge na gari na kaldua domu from surface, na yewe na lahrak na ashuku, emeka se shua juge na ipangeta, na akonafsa yeye shore, engi shore na baki nchoge, PCI yankai, oyo,
1: yes,
0: na akomenda engi shore, mi aliye yoga na kisho ro yankai. Siya yenyo?
1: Yo.
0: Nijijira nkai. Amarejo na o, ena olengura ni subat tari olengura ni subat siyagili nakishororo usingala ngayi besingi ngayi to olengura ni subat lengishororo ninginjonyo wala itulieni nejona nashiruwa ngayi tempiri sayagishuruwa ki ijit olengura ni subat tempiri ngayi tempiri sayaginjonyo usinana tempiri sabaka ishokena mayolo nyebane kuna najoka lagu mtangasaji mayolo kaya ulishi ngayi na kiro
1: yes
0: Nikenga magina toki. Ni magini shoma asina siya. Ni bole ngai yongo iri. Or na abishiru ngai. Na abeki asiri. Ena ole ngura ni. Super. Tejo ni shogi rombo kunorukumu. Urabe tejo rombo kunorukumu. Nejo njeru masan nejo na ore uriki ai. Paramu main. Amgera main. Kumu. Or diyo kila bogo ni siya ngai. Na romu main. Kumu. Na baye gonji dan kangini era laranya ni gonji era ri biashara lenke ngasia rala na no do baye galeto ni gonji era ga dumal lage sia yongu guyeti ni gonji lel do lo singer e sei ragna amu sei wogi amelo ala le na dana ji na kai na jolo mo ndik dibana ka nyenjere mari mi sing shoro ni kiara kai ko lagi ngaja
1: I see.
0: I see. You are a Maraga Bekshiba, you are in the Wiji. Araga Bernashiba. Maraga, you are a Mayanankai. You see, I hear you. Need your language, your arrival, and you can take tank up. Then, Niji,
1: where
0: Negalak?
1: Nelag,
0: Nelagashmara. But I have pinyal, you're not sure to Kai Nadu, where I pinyal. Take him when noon. Nelagan Arugashmara, Penda will drag your hole, Karanchanari, the Jimograva Yulu. Min anya agiauru kidoru wegi amra dalare iduwa baisi aye yok ni disi aye ankai arabi hara digoru ni kilo sengi kumbi kilo ala gihara tebi ashara amigo duro kinyo na kishoro kanyo na bemi goru ni migira ikaja
1: aisi
0: aye yok si yero la kishoro ni arola indungo ni peyero mo yanga yara mo yana yok amen
1: amen
2: Namba sidan naingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki. Ruanyaki star 577 hash nigia lurubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa le sula ni. Kelele kuling ruanya star 577 hash nende maini la isulia mpesa isidan tere shara dorupo
3: Etagetumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino tata nisujkulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
0: Kabisan jadi mbara kuna saa ina natu hii gana naka ndilaibia hera nati shahado yuko soko ni sabu kujolethe Africa Commerce and Industry Summit iti hide Uhuru Gardens. Tari wangule, hidi bae merabaiki. Na wane ngolo ngeja? Ari. Tinijua niyole mkuma na kuhusu yola nyana star plus 254-203-927-000 piyole mkuma yuko suna ilo soko ni sabu lebiashara.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: wakara ni zapo.
1: Hmm.
0: Niki yolo yola na wabangi duara kuto liyo la ikuenda ni. Kore nyengera kibu kwa nyengera ite. Ini la nyengera kibu kwa nyengera ini shoria ne ata na domo fatilia na itokini fatilia jinyo ibetu buko.
1: Hmm.
0: Nele la kawari na gare na ninyo ngadeza ilo marit nele la kashali ilo marit. Na marit ndizo na ita na ninyo na nwa reme ninyo na ngadeza.
1: Hmm.
0: Sama na ile nila yoke na ajol tunga nyege ne wei ya jo mare kila da mo ne jeti unto iya nko boke masipe mew zinyi li naas
1: hong
0: ina ina ya nya eme nasa nende le anangena naba yoko nari nige
1: uhum
0: yore da mba kaina zuru ni boke na ara nanuto nga nango lileng na kai kashifu na aja aje mezi te siya
1: ii
0: mezi ta zisi ninja la iguana ke siya idu wake iya na mo ninja naru e siya nko nga pana da jala kakiyo ebe ribi yo
1: ii
0: Egelu nuru cha lagwara ni dasirga libira segina na rodrim boge.
1: Mhm.
0: Ni nebu na ma ja ligi na ni rojo mayewa mugi na ola tonganya jongo ne yola jongo di ngori jungangi ji gene da ngaile ogra dal dalara ba mure da be ligi na lagwana ni ni girna ra yola ga jo edi o shol tonganya go jiroi fulani ogra dal dalara ya ga yaba na report.
1: Mhm.
0: Ya ga jira nan ten ruar rai. Ee. Ee ngiro ra yola ba ni ra ge yango ba me ndo ge me ngore ta ita na na ige ke ora gel na ego la la lio benya na wona binyiro ba ngira se gengo benya ri bo ben
1: ehe
0: ni ngare ke se na jena sergali amagura ba ra sergali
1: ehe
0: yebi
1: ah shule mm ore roi me me ri sergali amukera eh amore roi la iguana ni na sergali mse kijiji na sergali eh mpaka ne rogia shugunye mera ore roi yeseriani na enai wenino nanu yingorera adolto le kukajo sefejiro my sister kajo nanu are ke agrenya mali amu kitu shulare onorere nuleng amu mera bar masai ele kuak ne kukajo nanu peye wanze wa kijiji waangalifu oleng amu ninche oyolo or kijiji lenye ore oltungani le mera enkipande nere ipi okay mama Nancy draw elamirur ore ore ra en na ofis enayao na ofisadi amu ore tanakata ata polisi kegira sininche agilunore sheria we mbaya sana kake erejoki apaki pori roditi yo nimiyo lenkalo kake ore kulingana wankirorot na age nikinda iruopo wagin nkirorot nikiroropo wagin Iriwa na hiyo noti tigene porito yoko. Ajo. Kwanza, eyeu nikaza kamba laigwanak. Eyeu nikaza kamba waze kijiji. Ure singer policy. Eyeu nage nikaza kamba nepa limba eropari. Kage, ure sininje yu wakira wanainchi. Ure roiki ulo lungani rolo sholo wa masa ina erol champa lenye. Njoo bidolo lungani lulurua imu al champa linuli migyola ajoko lia jituwa kata idol. Ndashe yenki likuwa nishure. Amune jabake ya sir masai. Ure beye nage iyolo. Teneli muna hii. Teninki likuwa na joika jitina anye ya sira bejo kegira. Eriyanka ngisilu na rina anye gira asisho. Eri ya mwenye mpaka inangai. Enki likuwa nage. Wara kaba ajo sawa. Nia kuna anipale le rungani. Kakencha agebe ye ingilikuwa nimi yola joka nye siraka ya gira kai rantarantare murua. Neme yolo ya joko liaji. Olungani lola akisha aginobe ye ingilikuwa nishoreki. Na renemana neibu nye laduwe rungani ya muu kia gira itadoyo eseriani. Arashu kia gira itanyamale eseriani. Nake atolungana. Neku ema ingurade matu ripate jameni. Amu mera roshi ya ikatolungani yora nkanyi tiari. Mera ikatolungani yora nkua piari. Mera na ajindi marejo, kando wolo sholo ormasai, kairu kiaro likayo sholo areninyala na yele, na kairu kialo. Elo bagi kiata. Na ore losho, olalai, olino, olalekai, yani olalampo wakin, negu pegi enimpolosi, pegi bubwakin na ashukwe siriani, na akeru losho langlo ormasai. Kito sholo are kweli. Tenana ikidemayu, niyara oldungani olchamba lino nero niyara, tonywa rabasali ronywa ronkulio iro ibogin tasa esia ino piinyo akta na imbongi logre shamba liara arashu olchamba lino liara peimbo oyu amore na aseni nye mirada mkop na age loruombe nyenak idolta kage renitu nage tenisho teneku nage irimira shomo ya kikisha inchere ule sinyoltu ngani oluruni irimira kwa olchamba Neloru sini nyarona noldungani li na murua, neton kulingana wancheri ya nyoshi na aso jiti na murua. Peye kajai, peye esoje imba eseriani mbaka musho. Amora kegu ipo kine meti eseriani, mene ndoki na irogi arumogino yu. negu ema turibe na seriani amu ore badur kuak lang kende badur kibur kuak lang na seriani siro gigin tuge ya kikishanjere ketie nkopang irishat pokin.

0: kabisa lani ni ngoni tiatro na ken kaulele emayen at kuna san enteiba o singolio royi ele a sidi karukul ege jininye anake enkera yankai o singolio jo you not all taulai o singolio lagiri rabagi yolda iganiti kitam okuni loro giroitie anane wa saunye nkewarie kigira na ili ya maritenebo online ni ngoni tiatro doi inkaulele emayen na onayona ati ya rishara nikijo enol marei odupa ure nake agiriena rishara marei odupa online ni ngoni na agira doi aitomon atena rishara matijing anake nkigwena naipirta nake on marei odupa online ni ngoni na agiri kilikuwa injeri ure doi yoshirata kuna simu hii kusema kweli nera inebo lunga nake eboitate nebo Ilungana taa kumok, tapala ninye kwanza rontukibunua bawarmari. Ine hapo ilungana kage ronta renebo kage. Mera ilungani wagira abolo kiole kai. Idolta? Amu, kila mtu nesimu. Pogia dageki ngamo ilungani, neno shikata kigira ajoki ngurasi yedwe niwe. Yani, neko ilungana klori imaili, omaili na ikashi ninchelo grey control maisha ilungani. Nibo itera tine weji badala duwendro ni anyalomon. Neku esimu intoki kinake aroi aingor. Niki ponu ajingu nake aruor mari. Nelor pa yan lo shomoro iduo olduka. Nene ntomono ni na shomoduo sininye olduka ashubi eshare nye ashunchu gulini nake vogen. E shomoro vogero ngani isi ya idama. Urebe yeshu kunye nyumbani, nena suali nagiri ikilikuwa njere. Iri iye sawa. Tanana aji, ore riiki nyumbani, na agea kuta esimu agetu yaltu ngani. Nemera na aji ejike oshiro, amore rei eoshore esimu merele kuna na aji esimu na rish, na ore na aji esimu labda ACI, arashu eriduen kiri project na sera orpayi ya noltu ngana kulona kuwa, arashu endomano ni oltu ngana kulona kuwa. Kea leweka na aji ambaye na ijina. Kage, ama na ireneltu orpayi ya lina ashu endomano nino, niteru wako Facebook eti, niteru wako WhatsApp eti, niteru wako Instagram eti, yani social media, egira rake ni eti yake ena touch screen, egira kai ngoro ndogiri na agira asare mutandao. Kembae na ajiye aninyor, kembae royena na idem na aji aifigil tunganak, erashu aitalama orba yanu entomono nyenye, la asawa eboita reneweji. Kage, mijoke boita la duru nganaka munyo, kila mtu neti esimu enye, egira iteru nake aiscroll, egira kai eti esimu, egira kai ngoro esimu. Ora dage comment na idayu na nyo na embaye na rudua adormuta ndao. Idolta, ore veje jingiruat, ebaye na rukutida ikaniake eninguno la duoru nganak, tengarake na ake warie, kake kidogo kidogo, ore veidu rolu ngani njo, niteruwa jinge simu, kesida iroi ina, kadnye akainyo indimigia rejo tomba na ipirte simu isulake kunari simu isapu kin tenea kukebo itorpajen wendo mononi
1: Ewangan Olo Show.

0: Kabisa anekigira na iria marite nebo Taylor Sinkolio na ojo seri seri lo irabaiya ro iyo ldaikani itikita mo ongwan lo ngorbe yebaike sa ongwan amaroi esia yosimui nemera akadunda imedoi enakatululu kuna simui sapukin keifa tewine riendo mononina shorpa yalino mayan halo Hello, Mayan. Apole. Mayan FM, hello?
1: Hello?
0: Eu.
1: Tuva, Roling.
0: E, Babi.
1: FM controller.
0: Karibu, Eling, June.
1: Yes. Aningira na yolo nani le
0: reverse call. Le reverse call, jameni.
1: Hey. Ndiyi na ure kendero ana mjadala. Ndiyi ngasai kemi olembe emiro ya au interference.
0: Jamin, pepu wake duo pina lampi, ne ure kunasa inishu alimereji rishonje.
1: Yes. Ashwele.
0: Karibu lenga ajun. Aya. Ewu wake ninye system controller, I clear, nengoi roi. Hello.
2: Iza.
0: Ewu.
2: Ibole.
0: Ibole mama John.
2: Mama jele mu yelo lera igenyele lo lo nyaka ga ile pass kul kaba la bile tayi ba kumya la gredi
0: ni gira ro ya mer hono re nini nini sho
2: ni njoyo thank you ama na iyo la ga je ni tuma ke
0: nke se ba duo pi
2: na go i ma ra re to do ya ma ji ai o za won na si mu isa bu gi
0: ho
2: ai ya wala mu le ayo Tenye mwuro baro wa yeni nye buku lamba kipnani Nenu mwagira ya kuna simu yi
0: Ho
2: Adi ayo mwakaya kaya yine simu ameriti nye sita
0: Aha
2: Adi yuhia nangasasa yye simu diaji
0: Ho
2: Anja mwra basali yanka yara mara de
0: Amu
2: mwiro ya tenye kwa tewe simu mwara Nye mwara nda de
0: Kya sipata ba yi ngor Kipangda agen taro omesho mwopime yolo lungani
2: Tenye jaji nye mwara yi kete tarena musana gwezi nye na yena la yonda yende ndale nemedi ake medi zo kai na kwa pa bele simu da ngwade zai
0: se va ye
2: ore wona simu isa buzi
0: e
2: agira rafia gwenge menara
0: papa sara duira nyama lingi janani o duor ba yeno ento mononi kirigi ro ini nje
2: amu ni reza ga nyanga mwale kai yelo nero ni ba yeno ro ma na idi aji dara lo ngani nyanga mwale kai
0: ho
2: Ibije simu ishwara. Na ku mare la story. Ona ibije nya gaji ai bandi jize gaji na lo ando ri ele gaji. Ai na daba biro yeye tena simu na yolo le.
0: Ho.
2: Dago.
0: I.
2: Na na boy boy ni na ro. Ama de nege no ra de bene na e min.
0: Mhm.
2: Ene nyero na me ni ndia gaji di story a suru ndo ubo no be your life. Ni suru ko ni boye simu na ende le amai.
0: Ho.
2: Ne ola ona simu isa buhi.
0: Mhm.
2: Sidan ra na roho.
0: Eh.
2: Amuri ara nya ndo ngumu sidan na ra sinde ngumu roho.
0: Eh.
2: Na wa ne sidai ra ro ndo ani ginya ha yo ga ri nyaga ge wa de.
0: Eh.
2: Ene ra do ni mo ro ko ye ji mo.
0: Mhm.
2: Aga ninde de si mu ne ra nya mala.
0: Ya ge jogi ni duo sinjar ba ye ni engura duo ga ge. Mbungu sa si ade.
2: Eh, de ne si ra de si lo ra mu ge lo ra de ni nda na ofisi. Ke lo ninja lo ngani hai na la yina ro ko dangara ye.
0: Yesi para pa ore radu ninjo duiro uwa ba ikindo ya jogi nyagira ga yero uwa jagi nyegi
2: nyagira yela ngila yana ya simi nagira ni dikeo
0: imagine ne gujage duo engiri rada ge duo amu enoji naji kaiswa ge nkonye
2: emi gindi rada ai ba rafana ra na mane ne simu ra na gara
0: wa
2: jua dama ni ni rahara ni gara
0: ho
2: Na yo nya hero ni ngwara dai ne ko si do gumo nge jwa na grabo.
0: Ah ah.
2: U, to ngra kuna na ro. Kei na na simu ni jinda na kei da do na wa ne bi ni le sia.
0: Eh.
2: Sai gi na simu na sa yanga ru ru bi shuo na dele ni lo bi la ba gi fu.
0: Ne si babi.
2: Eh si la.
0: Ah sho le mama John.
3: Aiye.
4: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
5: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura negin jorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577#, nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ruanya *577#, nede maini la isulie mpesa isi dan tereshara doropo ling.